0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ku je do to yo di an ko ti re to nge dang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo gwe wori ne ti ye ye ye to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yin o tong Unwe juke te danu mo loja loja te la nyoko o paro wonde paro koronu anu o iria aria mo yo paro koronu ko mangu ituni puno dai akwa yo na re puno koronu anu o wa o juye koronu e janga koronu amati lojira bien unu a wona te chobo ko me ru akite no chobe dia o ba mere pe anu o gwa dia anke agwa dia me pe ra mina gwa dia anke mi o pikadu Akwa o jang aje mi o bi kadu. Oh. O la ti awo ko junya. O wa yo onu. Won dang do kwa yo tong. O wa yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko. O paro. Won ya paro ko nu anu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko nu anu ko. Tu ni puno da. Anwa yo na kai puno ko nu anu. Wa chiye ko na nu e janga. Kono nyo amati lo jira Bien, unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia, oba amere pe anu o Kalo yira don wajo koba Aman wong diang tia kumu, kun tia paro diang eche a nino Alo ya don lanyo, odogo te biri cheke wabe, di tong mere chie Kobi Wong diang dogo cheke wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wao chuye kuna nuidi ane onu ane kodeye eno kuya puanyo Tia kumudo kitanchi eba Ken loja lanye gireo Beri cheki wuninga Wondiang doko cheki wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wao chuye kona nuo pa pero nuo ande koda ye eno kuya puanyo Kwa bechele weye Aman Ulu beri mon ya kone cho Kwa bechele Chiel Jawa ulu beri mon Ula cho uo chunya
1: E.T. Winyo Or Radio Or radio. E.T. Winyo. Or radio.

0: bang ngayon. Itong ano, no, kalito ang aming mga. Ano, ano kung umot?
1: Jadong.
2: Jadong.
3: Radio.

abiru amaino ko kiyare kero pali pulungu moro bon ti amo ye chamo beri wogi midiere eno ko beni ater matin mepu ujoni koran bagam karbo atali auction en chega chegani mama wori auction ni koma ateu yer pala meram pia komiki abani pulungi wogi kore bonu nuari mi te do ki gocho on mo mi a jelo an ko bijware ha ni na jelo an ko bijware ni kore dieru no kene na be yo be bergi na rajo ama en tawde ha bijje a jori wori te do ki gomji nu ko e ki charo ni ngo charo chel dudu mi a deggo ha mati porra.

0: cadeau pour yo, a merde rien qui ont aimé. Mi dano a yo ben cadeau pour yo, a merde rien qui ont aimé. Les mouyaro lo ta wa eh. Dino. Allo ma yo ben ga mon li yo ino ti an kaide. Ga ben enjoy no ti an ye.
1: Uluma no me gata ichu la be mono wane a moderi play pera ta pere chenia tu mo ko kai me da wama
0: aya uluma you be ka o be ro pin and warning o ka chi o tu me ko tu ni ko ni ngo to ye a uluma you be ka o be ro pin o ke ka ka da ken ko no ka chi o tu ni ko no ko be ko ma ko da ni uluma ko.

lo mire to anga mangi ha yini ka do go ka na mara puri no mire to anga mangi ha yini wa wa ro go ka na mara puri pe mire to anga mangi ha yini ka mo ti ndu ka na mara lo ga ti mi ka to wa la ga wa a wi di je ka